0: Ambil mana Ustaz?
1: Boleh tak? Kalu.
0: Kalu. Anu minu kama. Amanat subaha. Ala innahum humus subaha. Walakin la ya'lamun.